po ka ching ju pa wa nga noi po res ne o. Bae si dok ju phai lu ko mo ma de ju. Zo bo di jadi buti ya ju dok ju ba wa ve li u ni s ma de. Bae si dok khyaj ta bae si dok ju o shi di e bo tang sa no ju o shi di gun ni mik den anui it khe si mehtap ta to si tos. Deng chi ju it dok ju in ka mu zari ya li hachit ma de. Halinga khyaj ta ka la zira nang ju chul te lungu geographical indication of goods acto shamil lan shit neo ju nishki nu bazaro wal demand hacho ma de. Dok ai ju kasha nu brast sang chul funding dukti tang desh dunyo den zo organic food monya shit ma de. Baisi dok kasha nu dok ju khana zam ya mik. Baisi dok juta teke niyo daiz batang kashta baisi dok ait githang ni ronji. Ronji baisai githang.